Panenga ya wotus kisan ka ringa sewa. Kilem ni kore sam ka pokolo wotum ka. Sera kay kolo kotin kan hoko walas kong. Ita ka tilat na kanakpag. Tentu itakluki kan kok. Tama na kone kan ako yun na. Asik to. Tau kam sari chichit huluta. Ayok yak sa nima kanta kong pizza kinilu niya tamon. Jesus sa akong. Nid kinilu ko utak san. Utak sa may kinawad pa'y chita ko. Sir na kamping. Awak fa ka ni kok. Yud. Sinak chikot. Kasus nga na yun nga kong tukok. Ikanang chakot. Afos ko ng tukok. Ulong chakutin, nuli ko rin super. Maait kita ko, kinka ko gumlang chak nilo ko. Ilum, piti utok ko, kanskit maay, tut marak ko. Kasi nagta ko magustin, kinik mo. Inikalikum yoyak kahit, ayakum. Ayaw kaksaksin na tama ko at uyamit ko inakot sa ko ni itlas ko umuwas ka ko tamak sa kanag kaya yung kayo kung na ko at minigta ko may pikik sa ko sa mukhat to anak ng tan sa dream pikik upiing aksay na si Bicak saya nak cik, disenik. Bahkan rizak nak cik. Saya nak pati ni juga ni dah ni. Masih seram. Kenik makni kuaras kama yang nak cik. Nak kaguk cik nak matu minyak darah ni. Uktum ni.

0: Okay, Jonas, seven Spanish angels. Tawashuwanika. Chupik story from our late elder Michael Nayak. Part one.
1: Kaukuk nulis kulik tong kutung nakani angoutam. Umi waktu sini kasungan kutung nakani kituluku tus kumaluku kri mawas kasuman ng nakakaksuku. Sabi sanis walang bigaw tis ninun siyatinun bum akulinun siluku igluku imkutlu angaskut angakabit nunulaglu angaskut illi chavisanin tamalga natsik iba kasksuku tunnagay yaksuni tami tunnagay maayaksuni nataakknaku ki kita umikko kan angaskutu millit nunulagluku sabi kani ba kasksu ko taw nunulagluk tunnagkakayak nao ki tawani huk tun angaskut na ang ukutu sabi sa mong iba kayak humukni naskaksaw na ko tawastam Angas kusuk ko manan na lilis ka ko. Taw kumayuk so na kukiye na taw pinakasagal kukiti. Tawaso. Kaya sabi sa kayim na ibakas ko ko. Unulang lukuto pisini lukuto na nga. Tulakan rizak ng tawama ang asko akawlun, ang asko kanukunan. Tawasi mo mong tunakilaw na kayigin mo. Tunakilaw akawlun na takak sa mekanaktok. At akibik na sabihikan, ispagsisakbagan, wayot kukuna kutigso. Lutan tawa, itaki piyami. Imnatun ukas piak umuyuwa kam bisini luni. Tawasita na angas kok bisini luku na ketun nakakani. Kimaw wan wanis kayasun tawa ilan nukis luku surtak ka bini luku. Tawasu imkut. Naka chusingil tunguk sumi. Tau naka chulunga musu nalau katasi nilutun. Nalau katang to kayim kiabut koro natakamun kangatskak taksak suku. Naka tunung awatiman si vikuluku nanakpunung tupuchil luki. Tisi niluku tau nukaspek tau na. Tun rakhas kuku. Tanu hak tun kasu bolum naikmu. Itkucha kusu dia kun anak sutin kulle kun tigulu kun naikmu kasu orang tanu kun. Tali kanan kulle kun tigulu ku. Akatut kau kaman nak sun kayim si kayimum masih ni lu kutai macet. Nalo katakalo tong makakanak pa. Unwa mo. Matukin. Nakasitong tigo wala kaya kay talo haktuo kay Milan. Tantama ka lun. Nalo sinilo tong sa tama abatan ng lwa mo. Yung manataw na tisangan nga may tanag o kak. Imakti bilwa ni galakchak lakas. Takhakun. Makukluwang kut kaimsik ko kat makawaya mi tang vagalu kisse khuman to makokna ne mene chagalga tunta vayok tama velat tin gulla qoglu ku qayigumu tama mohum qayigittar un tiqangam ingalgalun walanagamun tarikhtalganam tungenun angukkaam nunnenun mayuq tisiniluku tanuqoqtauna payuqiskatku nagaru agaluman khanga tangunuqsukkunak payuqchaqaqkitqtuuma angukkaamum pisqsuunak piqqalutun utam sampayuqtaat qaanattaruni maaqqaarlun kaavallakkuarnun tuuq okuyaa qalun tari viksaqluku tissaa juunerunarnerittai maat hugum mugilkkartai qaanattarimaangqallerpi aallequyaviqaarnun aakaagin qubiyaananga ammalern Akaillagaatuqqattutaak ne. Tamtluupayuupayuqtat qaannattaq imaqaluni titiqt imkun titiqtuviqaarnin sitteyaqtinngiaanin imkun. Utaaqaan qassaulutun. Anuttanimum tamtuukkun tuille. Nuttan nuuqarluki taakunneruuqasiiniluki qassaarluki saaulunqartunun upeerun kloomikun aggaorlunikian pianikilluani tawaaituuqaqiltaannigurqimun taaunna tawaasu piqqerluni Pisiiniluku taun apaquluni muqsuguyaqniluni waniisa kiulliniluku muqkaqtikilukuni sait qapik tau muqsunguani muqtigatniluku kiikita wasaanu tau pikaani kaayimkaanarun piyaqnertuquum sivunnaran kiuqsaqayuqpugunaku piqqaluniqtu kiaangsiiniluuni meqmeqqsuguluni tawa riinani aangna kiavuguaqiyaqsumiining aannatinsiniiluku piqqaluni apoqulluannuum taaujani tuuqkilliu Tuvuomuus ja muumani truulluku. Siukulluun illaavakaluku. Ivaakut munga atukulluni. Jaiai. Jaiai maiakai. Jaiai maiakai. Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya सुना है तुख चो मकैया मैया खही या